samba nayo ngoma. Yo. Kuri zegwa zwa morigo ko. Ndoimba moga uruko tandara. Eko fara ni ngoma za tuku guruverai. Anifenyure wan Red 54 African Panorama. Ni Kenya. Tumelang na bobo sana. Ishtabu Mozambique Angola.

ay ba fait ay ñay ci sa le 28 lena ma chance ay ngifuna ukulandi GTI i facelift ama chance ay angisagcwali ngayo phe